0: 明日は会おうと思います
1: Panakan hosong katakotohu Desaba VFM Kusuhimbaan Bos Kedazan No Code Finasi
2: Ya tapi nga video bay na jam ka vahu vahu minit do nung subap na di dahit pogun na toko am kakal toko po dahi da abamazan panakan hosaw tadaw kotohu inaboda po po buzo zara da pason teka membasa zari ti pason nga vi do tambahut nga vi mazari ti hivang da Facebook WhatsApp om nagi TikTok do sa Bavi FM na pamusok pa di ti pason do tambahut nga vi maza di ti WhatsApp do sa Bavi FM man tadi Clarence Wong Shalom om kopi vuxian ang usubab tada ko tahu kumare diaw DJ Pete Hansan Avasi ono abal no kadi Clarence Wong di ti Avasi abal amizaw i Clarence Wong man tada kampung Gunsing mamason zaw da kopi vuxian ang usubab kumadi di naku i Clarence Mojib I Zama ku I Noem Iking Jongiji Zaka ku Adeline Jongiji Zinai Situnim Sitaim I Okong Maluntang Onis Mosoli Viani Makunjil Noilip Masital Mamaiku Clarence Jongiji Om Savo Rose Bisaun Paganakan Motoyo Om Tubong Enggang Om Aku Nagi Ohivan I Reverend Father Wendy Gul Dadaya Ituaran Kaditi Om Kumadi Florence Boyjol Om Savo Dari Brunei Darussalam Izaka Ku Emilia Gom Dari Sanakan Benedict Chin It Kuala Lumpur Om Terpinai Ku I Winnie Ginny Paul Dari It Hamin Pengusapan Papar Om Yang Beda Pason Ono Abal Ngavi Om Hangat Ku Kumadi Dio Zu Tomai Mo Jangan Iti Pason Ku Kadi Clarence Wang Iti Ketawadan Kumadi Diau Om sumusut na po nga pason mantali Julian Yapa mantat kampung lintuhun tambunan Om itko sivatan iti magano manuso do popongkap da pason paghuk mapahede dia om yampay paganakan nukyo DJ kaditi katawadan Om kumanagi sa VIV mananapanay om mabobos day radio boss kadazan kumapaganakan ko sandi Om nagi kumasa VIV tambahut ko magyan ako sa di Ebel Lugu Ikoyok Man Kimon Matuzal Sabin paganakan Antonius Joachim Paganakan DK Daniel Kinsik William Daniel Sinakagon Yapa Sodipan Sudiman Sasi Kojun Tumitiw Om Paganakan Otalian Mosingi Om Tauvi na po nga kumatoyin sanan Tupinay tambahut ko doy nombo no po Do po intindoy do bayan na diti Katawanan kadi Julian Yapa Matat Kampung Lintuhun Tambunan Sumusut mantadi Flora Kunus mantad kampung Kogopon Papar mamason kopi vosay nang suva bom tabi pibabasan Hansan Ohidas tomoy mo om kumatain sa nan tupinay ko dai nombo no po boysan magahong ngavi tanako ngavi mga katawadan DJ to pinapahumbus diti pason ko kadi Flora Kunus Om sumusut na pang aman tadi pason man tadi Charles Loginon kopi fosen ang suvab tala ko tahu kumani diaw DJ Pete om nagi sa vevi tambahut ngavi megan ako di Joannis Mansatil Joannis Mantahan Datu Protasius Mukiao Datu Elizabeth Morris Simon Justin Raymond Dunung Igasiku James Sham Datu Elizabeth Morris Joseph Botilu Clarice Lajibin Emilia Gom I Lucia Tati Bibi, Lucy Liskin Batak, Lucy Doyo, Lucy Liduis, Maureen Kinjau, Julita Margaret, Malaysia Galus, Patricia Nicholas, Flora Mojingkil, Miampeda Pason, Tabi Pibabasan, Om Ketahua dan DJ Pete, Izo I Charles Loginon Kaditi. Om tu miyambus ako mungkin ako dah hozo tapi naik ako kina ako hozo piniampatan di DJ Den om DJ Suga dan Dino Hozo mata di Henley Anavau Swimin Tangkahamay nga paghuy dino kina ko toko Hozo piniampatan di Juliana Andreas om di Cafeste J Mokujin Mio Pinay dahit ko sa imbahan the boss kada saan

0: apat kino isonon hintun kaundangan pogun dun ituaran man petontuon do manoy mo ketundan tuguno miaga it kino isonon suvay it sabang pingi saman diho pinobos di Vozon Montili Datusri Panglima Haji Jinor kampay na idun sulaman pantay dalit tamparuli om kiulu Nabos di Datusri Haji Ji kiguno papanaon kabuon tapatut montok manakaday tuhun ngavi id uvang diho. Tumano di sidoh todon pamalanan tavasi kozo montok manakaday uvang na kumoy may dokti hambus kabu om tumunda. Unsubo na maki kinabos Institute Penginabasan Islam om Dakwa Sabah Ipdas daw mamaguno tayhan om kabahan inanu miyampay manakaday kwen vagu kumatuhun magigizon om pogun. Nabos di mohingon taga su pogun tun musaaman kahantazan mongopus penginabasan okon ko mamadampot balajalan tomod nga ponu iapatut lotion mazakotainan om kasakadazan. Kampay dumadi impon da sinakagon sumusut montok tumihambus minggisom mamadampot kahantazan tavasi. So ginumutuhong atos tahong padang vahu makikinabos na kutay mo diploma om certificate deho dahit convocation ibdas ko duvangopod duvangopod duvangay buduk pa naman om it keningaw. Atag mangiho mahik ginumu elaun po nga vi council uvang it Sabah nga oviton kuma it cabinet pogun na montok pamusavan. Nabos ni Montili Kapalintan kinoizonon om pamuhaminan Datu Muhammad Arifin Muhammad Arif kapangihan mahik diyon na po nga papampay tanggungan do po council do manakaday ko pangazuvan om katundan id nasatan uvang. Nabos di sidoh kumuntilian di sidoh nga mamalan nagi manuidong palan pamalanan kababago manay na kumakatundan itikid uvang may do kapanaw hobi inuhod. Posovo na tuhun ginumuan do manguang kapagatan id habus hamin so pama lumat kozo o Kosovo hisun siovuk. Ina na pa nga mantan do Kosovo ahasu o makoing om nagitongus sumugi i magovit hisun it pipio kinoizonon id saba. Tumanod infographic JBPM Sabah pipio uvang kampay na kota kinabalu kimanis om kiningaw na kaluput do tumimpun kihisun do mantan na do kinatutulan tahun om tana tohomok it Kalimantan Indonesia. Kosovo diha na katongkop do itongus no zamutan kapanak vaza kumakahidasan hobi na tinimungan tangasabi mayagya do ikitalo gungoson tay ka asma dasanak om tuhun no ngahoing.
1: Abal tonibo tadaw baino.
0: Iya na nga viyo abal tonibo muntak tadaw baino. Tumina ko om ongo vago diazo abal tonibo da jam ka vahu tongupan minit do nung suvab.

0: Ay, kopibosian. Pakinangawno.
1: Pakinangawno.
2: Pasahimbahan, Boss Kadasan, Sabah, VFF.
3: Naikot kinasi, Oswaw. Tamoy.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

Pagaduan na manutun, montok umivad, mantad, ontokon, kodo compound, takawas kozo. Duvo ngaybu linggit, toy danda, himangatus ngaybu linggit, toy talungku, toy duduvo dino. Gompizono, kinaisanan pasahi datokaw, kada panutun. Kada panutun, adanda ko. Pasoniti, mantad kopisan, kinaisanan pasahi pagun sabah, hashtag duduk di rumah, hashtag stay at home, hashtag kita mesti menang. Hashtag...

Ya, tapi nengok api dapat jam ke vahu himang pada 2 minit nadi dah ida pagun atau kau paghui dah apa pesan itu ke seimban atau kau dah dong sebab itu pay hangok kepada dia zu itu kepayhan dah kau zu fatavan mentok terlalu baik nadi ti bona nehan dah kira dati ngozon atau kau dah sadu mau dati nak kau dah ingkuo kau zu fatavan mentok terlalu baik nih ya nah. Semua nu ada au atan tu itiko zuva ada tavan do it pogun atau kau ti temenai kau semua nu magadau semua nu nagi da umasam nah itu napa nga mentok talau bayno diti ko opo dam duva diti Wuhan ke Wahu duva ngai bu duva pada menam talau ketahu dong suva napa nga magadau nempai do kiva do tongus mugi kaditi mentok do min sasadap na paliti nga umasam itpipiyo kinay zonon ho hobi na kaza it uvang da sokid diti tapunay ikan nagi ida dong sadap umasam itpipiyo kinay zonon ho hobi na kaza it uvang sokid diti gantap hinasu tasibo na pamantak talabay no nga duvo nga padam duvo darja celsius gantap hinasu takawas na po nga tahu nga padamanom darja celsius. Ya lah pingati nga dito ko do sokyo no humabos man tada damin hohomin ako sa itimpo do magadaw diti haso o tadaw mingati nga to magovit na do vaik teko pazong kamay gedi may do tomoy mo do atamangan iti kohinasan dito ko do tomoy mo. Itimpo na takaw diti nga mavi-avi na di dahil ako sa himbaan daw boss kadasan tapinay ko hisan ko yung Jesus daw duvo hozo tauvi mantok na ako sa himbaan na takaw daw dong sabab diti hozo matali popo kisas nagi hozo matali kalsen huguan ansibin panong katahuan no mantano din na dahil iti panigisa mo ko sa himbaan na takaw daw dong sabab diti kapisa mo bago takaw daw suvay timpo id suvay ko sa himbaan dahil ako pangavi na namot tabi pibabasan. Mata nago, DJ Pete. Bye-bye!

0: kulot.
1: Ang sakatin mo no. Rutik ke.
2: Iyaw gaming.
0: Eh, riyon to kulot.
1: Ika po no bahura ng sakatin rutik ra carami no karita.
2: Bulin niya ka karita kapam download ko ra aplikasi MyJPJ no ra telepon mo no.
1: Iyaw. Ka amon mo wala roadblock akan bago ko sonon. MyJPJ pana kapio download ako.
2: Ah, gini oh. Baliaw rano tupo.
1: Kali ka, makapanay lo kan.
2: Maron do po yo.
1: Mun karita rulun iwiton ko no, atan magukulan ming.
3: Hey, riyun tu. Barang hino relax ko ya. Sino no kuliamos ha sa marandan rarutik no karita hino ayah po yo kikay ka.
2: Kansay raginotikan ming. Ka, wasapotan ko niya kuotex ya. Pero atan, ano ga? Ngayon dalom na ira poso ko tonti. Ba, kanya krokopon ba kan ginyo?
1: Huh, interaction kulot.
3: Tapi randanin mo rutik mo na ya, ikapoyam tatapyak sa manon.
2: Ama.

Amin yung pagay ni Raray ito na rin kami yun rimbay na nasok ni Juara ni natangan rimbay pahilion raminggu hito bahaga baga ka rimbay ra undian rimbay din galanan ra hydro numan sam gano rimbay ito rin ni bari alba je pangal yak puno sinulabit rimbay hito binal yak puno ri alba je pangal jadi pengkwanangan kuramin kami bahaga baga ka ra akaw kuno nasihaan ng kilingo interpay ra talimpun sekura kuno kaparan na siaran ra londom hito kuno alansa na ora nan sa nan sukana na kau bahaga baga ka ng kilingo ra rimbay pinasalula kura londom hito uli kuno inatangan ondo uman may ra Sabah VFM pengkwanangan yak puno ra kau inurangarangan ng atora kuno obilin ra Facebook ra TikTok sumirangan reno song tu perangarangan taka pengkwanangan kura min kau bira sungkor mo yun rayusan kura monda RTM ra Sabah VFM kasalulaan raho no murot kuna ng gibit ra pantuliaran taka rondo mito bahaga bagaka ironik ko akaw ra duo rimbay rondo rimbay na kalahir intori sudin kansut intor haling tuaparin bahuno rimbay intori jordan jubilin ka apuku hini akin terakon di hendra neklon kasarondom kasarantingais assalamualaikum.

0: Jam ke siam telun hapat minita tatuang Megalina Baras Kuditino tatuang niti harap peningkiruan harap perumahan karai titi isa terul terul apa ditinga reitan da filariasis nga anu ka biati terul filariasis titi makila takau tambului ko na panot na karika titi studio tatuang wainak nga i tabinai modistus tagua yaw na panitinga i bayan Mohop Tupisar Kalidasan Persekitaran PKK Tuaran Teka Ketua Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran PKK Tuaran. Kapi senangan datu tuang tabenai Modestus.
1: Kapi senangan lagi dia DJ. Kapi senangan lagi insanan magikin ang awal.
0: Kura-kura nak kabar tu tu inti.
1: Megal kasari.
0: Lidasi bagi ya. Lidasi. Mantan ke di tuaran ke pengkura.
1: Mantan tuaran di tino lah.
0: Posisi kau nak kebiasa tapi nai Modestus tu nak kerja tadi studio RTM tu tuang bayna menangkir rumah kita. Raiti ti terul dot filariasis ya. Otomayan aku dot agumu pa it ano mati terul dot retan filariasis dika aliti ya ya mila ka dati papayla nuno kapya ka maya niti terol filariasis iti
1: kung si kao DJ tapatok ti penyakit iti nga intangan tako na po in kampung-kampung tako di lahat pa ataw kung musim na bayanan nanti nga harap to kita tako ulit lumanit nga itakad iti jadi irina it lumanit takut didi kegumuan dot tanda dot filariasis lah nga filariasis penting nga isa terul dit na kay mulai mantad na kesuangan tangiluang tay ke cacing tay ke parasit filariasis id tinantakola maya dot kokonot tako nanduy atau nyamuk iara mantad dot filariasis id suang dit namuk kini lah. Jadi namuk na penting nga magawit da parasit filariasis iti miagal da species Mansonia Culex Annapolis. Di kasuang na pwede parasit tanggiluang ataw tanggiluang iti suang tinantakaw abuli na di abuli siya magawit kabalingkangan kuma system limpa tinantakaw iripagire tantakotid penyakit filariasis limpatik ka. Jadi gunot na po system limpa dito nga mangabi papaluyong dat waigwag tinantakaw nung haro na po di kantaka nung marumbak dito system limpa dito rin na di waigatsair aw na di gakaluyong kan jadi lumanit na di at tinan terutama it takad lah kagumaan it takad lah
0: kamayon dat antok na po terwaliti. Ano gya akakatanan doy?
1: Akakatanan doy. Rinat penyebab utama kadet ko.
0: Gisam dat lumanit nga wi.
1: Lumanitan nga tinan atau takad la ko gumawa nat on takad.
0: Bagalit keras di kasar kyo?
1: Memang dat untak na pad penyakit iti nga lumanit tatakan nga memang aunan da milad lingasan lah. Kecuali mungkin ngayon tako badaha ka pangkurang nga emang aw na milad kukusan dit lumanit daw itakad din nung kasagay la tit sakit dit
0: kalagas na di nung aw na milad at lingasan
1: magala di di at kaadaan daw di
0: nga hari na mato ba takanan
1: hara to ba titi takanan at untuk mamatay dit parasitin suang tinan la
0: nga ilumanit aw tagak
1: may lumanit pa di nga aw na ususa di pa ko kusirit lumanit di.
0: Oho, para sigap yag yan oh. Ba, ang pangkura di kayo mulai ang tanda-tanda terol filariasis di. Misan di ka tayo ka pangkura?
1: Tinapati nga aw misin di ka tanda-tanda terol di. Gumuan tulun di ontak na terol di nga memang ay sa tanda-tanda di katimpunan lah. Nga sundong lidas kakitanan tako ditulungi nakakatanamo kamit nasuangan dat parasit dat filariasis iti nga mungkin rumaag na i-system limpa daw it saralam tinan lah jadi rikot na pa dit arag kapya is ito ang limpa idi kalabus na di it tanda-tanda lah lunitan na di ngay takad mungkin arpa tanda-tanda so ay damam ka rumol ngay at pakulinaw ka bagali di lah
0: yari na kapya kya pengkura mangintutun kapya nuno kapya tanda-tanda teruli di
1: bagali baras ko di tayo di isa na pa tanda kapya sakit hindi nga lumanit lah no lumanit atau bengkak inangga-nangga anggota tinantakaw kasaruan ni takad lah mara nagilangan mara nagyat tampat suway lah nakuruto itakad ka nakuruto itakad ka nga waiga pagyat tinantakaw nga takad na pa nga banang isuribat na tinantakaw jadi kontunan na pali waig nga isuribat na tinan lah itakad lah id katimbunan iti tanda-tanda na penting nga tumagakam kagulit na kago tumagakam kagulit na nga rusak na pwede ataupun arag na pwede system limpa to konti nga berkakalan ataupun patimporan na diit system limpa lanit lumanit hindi hindi pag ibaras ko dito no din pelonit apa dia nga aw na ubat tanda awal nga memang dat alain dat usak dat menagak it lumanit dia ilan ni tanda apa dia takat dia lumanit dia nga waret rumul kumapal nga ya kulit nga datan na pabaras penangit tamunan lah nga kumalasit kumalasat at nangyari kulit daw kumadaw kumadawit kulit daw
0: pengkura hara tanda suai bagal segiton
1: hara lagi segiton it mual telo ben ka bagal di hara lagi muntah bagal di nga akan ka gumot bagal di lah hara lagi kes jadi lah akan ka irit pat seron to ko akan ka insan nanit lumanita ta kadam filariasis ka
0: filariasis ako na tiga na
1: filariasis hindi ka mungkin akan ka filariasis nga nung harano pa tanda-tanda lunita ta ko takad ka nuno na pa nga paling sanang na pa nga may takaw klinik makicheck ta ko doktor lah ay lan nagi kapiyam nuot nakantakan at lumanita gakod ta ko lah
0: lumanita maditig yun ko
1: lumanit am irin na nga it hara nga it sa tamisan sa gitan kadi amit it tayo laban ng mintang takaw kagod nang at yanan takaw lah at yanan takaw ti jadi mungkin pibarsan na tanti no it it pasal at yanan ng pingkura pia lah
0: narita no di tino tabinay iti teroliti it namok tay kananduy di kaya at paparaliw di parasit filariasis iti nuno kapi at nanduy di ilan paparaliw di teroliti
1: yeah at tapat katangkap iti terwal mantadat namok lah nanduy iwarap parasit filariasis i mga katako lah kasaruan nanduy diti kamayan ko dito ano di nandoy manson niya magwait parasit dito na pa nga kubasanan na pa daw nga kayanan pa sarili tako ulit haro lokos haro waig bawang haro kulam haro paya adi itinapat wag iti ko gumawa ni haro waig iti nga haro talon ataupun tumbuhan dit sangin suni dahirid waig iti ataupun nit terapung-apung ini pengabuk hirid it wai gini lah sebab irina kepiat tianan it paling dat it nugari kangam dat itit spesies itu lah ya mansunya ti jadi elan takau nung kain sa na padalato ni tinyamok iti ay sa mga kotako nga memang dat mungkin ato ko nandoon tak dat tit penyakit.
0: Iti na pa nandoon iti ka kura kura kapya ka nandoon iti pagali nandoon iti kawasan ka ito kita tako kasar nga agaya na ti ka
1: tinapati nga inandoy biasa na tit biasa-biasa na tinga haro pag pangintutunan ti ni mo nandoy ti iti agu gyan nandoy it magawit dat sakit da malaria nga soy nandoy magawit nandoy magawit dat dengue nga soy na nandoy
0: oh sara soy soy kyo nandoy daw
1: soy soy soy
0: tinapa nga nandoy monsunia
1: monsunia
0: monsunia ba kadapo tabi na ko oputan ta ko kawaguna tino bagiron ta ko pada sinding iti sinding kerhian di tabi na modistus reitan amilad ihadan manta di dato Francis Landong.

0: jam ke siam apa nak pada turun ini tu masa aku pada miang pada hai maya di ti peruman kare ti ti terul filariasis hiti i terbedaya Moristus Tagua i ketua penolong pegawai kesihatan persekitaran PKK Tuaran papailah kare ti ti terul filariasis iya pati lepas entah kawa ti peruman terbedai nung intahan tako kaguman kina yon tako ditikya agu mo it mila kopya da tianan diti nandui mensonia eri na pagi da tamangan tako kopya ti kainan pasarili tako it walay tako langgan teka berisian eri en saduan nanti kain sadu teka ano rikatan diti nandui tikya mensonia
1: ya tepat DJ Misty arat bersihan takowit kawalayan kawasan kawalayan takow mungkin ano pa ka man takow sendirian na edad na mamarasi nga mungkin mila takod gutong royong lah gutong royong insanan at magigyan kampong hindi na paling sanang lah
0: bersihan kapiyot pasarili kampong natat na walay
1: datang nga walay
0: nangga itharawai batik ya
1: walay harawai guai go har it tianan namok kiti urusian takola
0: aha pengkur ka biata ko da menginsadu da relihan diti terul filariasis diti tabnai Moristus
1: kaisa na pati DJ nga man tako tingaligat tinantako mantadot ako katinyamok. Isa na pa nga laang iti nga kadato ko pinsaliwan mantadi walay lah. Elan tako tiyanan na patinamok iti nga isaliwan ilabos walay tako. Baros ko dito no di kagumuan di hara waik-waik ngay. Jadi mila na pa nga kadato ko pilabos dat iyo mantadi walay. Sebab saru tak kena ke pin waya ataupun ke dapat deras-deras itu tianan itu nam kita ingat irina at mungkin at isa cara dat nam kita kakat kau lah nung perlu tak kena pad lumabus ataupun harang yang takut labus kabun tay ke may pengintalun may penginsada nga mila na pa nga mamakai takod rasuk atau bangkad atau garung it kaliput dat sarili tinantako lah supaya ingganan da wayan inamuk di mga kat isa pa kago oblito ko nagiharan nagi it tubati di po sa palihutan it kulit tako nung aysan at rasuk dit katutupad langan lang narulangan ka di saya nepet kagumuan tulun nga iwara kabun-kabun nga harga nga imo dapig kabun nga hara na pa kulambo nga mamakay to kulambo lah supaya time masa na pa di madap nga ata ko kakot itit namok lah kumudwa na pa nga inma orsian tako idlangan tako itit nakayanan tako baros ko dito yun di ano pamilyar sendiri-sendirian nga sanong at gutong ruyong magi tataray tako lah insanan panduk kampong ataupun isay sambal-sambal nga abuli tako gutong ruyong labi ka pa it painsamak itit it tayanan dat namok itila it daros dat paya daros dat lokos terus dah kulam-kulam ngerti irinat mantak aku kepiak baru saya kata lu napa nga mesti kaila takau mangin tutun niti nu kepiak tanda-tanda ti terualah haro napot lumanit nga miguli-guli tay ka aw kumukus nga mungkin itinakan tati ka nga may nanda paki may klinik atau maki periksa doktor lah nga nung lumanit nga tidak semestinya filariasis mari nga Yang penting may takaw pakipariksa id klinik lah. Nung haranapot lumanit ataupun nit itaw no kumukusam mesti jaga on takawit lumanit lah. Habis kadang-kadang mimpanaw takaw katandang na tenu na pa ataupun ke rawit na tay ke ikwadi mesti jaga on takaw at kebersihan nit it terutama di lumanit ini supaya aisan anda jangkitan sesuai lah.
0: Lumanit mati ke harat ganit-ganit ke pengkura?
1: Lumanit mati tiam hara ngai rumagang hara nagi ngai warat garis kanga irin apa garis ini ngai mungkin it urat-urat di tumimbul dahirin it kulit tidi lah.
0: Oh.
1: Jadi ngai kakapal pendet kulit tidi kakadawi kulit ku malas ay kulit ini nga awan na kapienda kita lah gumawa na kaya sa galing dia
0: oh kanin may gala gaut
1: gaut to pandang ya nga ruwali pandang na id pilang apan at takot ako tinda pa nga hitid id pentangan dat kagumuan hitid id takot kapi bulud
0: watis
1: bagali dia
0: oh akon ka id
1: kadang-kadang pasaruan nga pasalangkay gisamid id ino kare ada lapak tako lah nga dua tis bangkur iti bulud nga memang ilanot tempat-tempat dit kagumuan dot lumanit
0: lah. Lumanit oh kamayan dot harna pa na tiga lumanit at iti tatud ba kaya parang tatud kaya ka parang ibatis
1: iwatis bulud itit kuwa lah itit suri ba kagumuan ni suri ba dot tatud nga haran nagi mantadpo nga irin pa nga kasagay mantadpo mga isa mid sorry ba dat takad ito pasalang kaya takad nga it na kasagay na di kapiyari do kasagay na di mungkin dat aw na
0: nailan
1: nailan aw na wit may lad klinik may pagkibariksa
0: andang-andang hindi ka matura
1: mungkin kagumuan dat
0: kagumuan may galikan
1: nakalang ako na suay-suay tika kanton kailangan na hilad mindalan min ba ngay talon ngay kan
0: haraka ka na lang langan kam kana kaila da takakot da nandoy mansonya ya
1: nandoy mansonya ti
0: iti na pa nga ingga kapiyot pangubat it pamagusok-gusok
1: haraka kapiyot gato batid ti pa pamatay tit it parasitin ti harap to batin ti nga ino baras ko tayo lunitan to ko nung pang asusa to ko nung papakukusit ti asusa to ko nung papakukusit at linan itin ti
0: amilo man iti di arwal na
1: harap to arwalam harap na kit awa purimanan
0: lumanit tamad
1: lumanit tamad nga kagumuan that waret rumwala sayran na panod kagaya ka piyat takad lan munita nga memang dat sa takunan na mindalan min panaw nga awagat tadi gat takad kan takad di
0: sana mamanaw
1: sa min panaw sa ngay mindaho lah
0: hiti na pa sabang nga gumo ka kesti
1: hiti sabah iri pagid harat pi wotak kundi pita rungakan kundi nga memang at harah hiti sabah pira-pira daerah dah hiti it sabat nga uguwat nantak iti ito aranta ni kahara lah terutama di penang aretan ko dito hilo penang kawasan di harawai karulokos harangit takungan wakili it awakak ngay wakili kagumuan at tampat di hara case toka lah
0: hindi na po sabat itailani kayo nga panang hinang ko tagumu bila ka papela
1: aretan bila kasarit kantad isat kawasan pa nga paling ko na positive panang isaba nga kan ka mangin ko tako mangin darasit ako nga panang hila baloran mungkin na paling gumubay na lah baloran ng panang hila lah at ago kes tako
0: tapi gisamti harakat kes na iduan kinawa ng taklaturol iti
1: gisam na pad Thailand ko nga I support hitid idahay lah ihilad ituaran nga akga pasti id tempat sesuai nga aw na panda o bata nete nga rusak di sistem limpa toko kaya nga mungkin magawit tigit kapatayan nito. Oh. Tahun na kapya ubatan.
0: Kalau

0: Dem nai bonistus. No kapia talo hal teka irna hal di tapansal kapia it masiti dat asarhan kapia dat makikinango takoti.
1: Kaisat na pa nga ini it nabaras ko dito no mistig kay lo takoti tanda tanda na nung haran na pat lumani tatakad kada pulagas kada pulagas at tagak balad at suwab ka to may pakipariksa supaya ayalan to ko na yeah? Kadua na pa nga sikapan to ko may pakipariksa lah nung waran at kapuriman na to ko di lumani takad ataupun sagitan ataupun urwalit lumanit lah katalo mesti man to ko jaga at kebersihan tinan to ko lah terutama it wara lumanit di so I carry mesti bersihan to ko at kawasan walay to ko lah sendiri amit kawasan kampung lah ataupun milan apa nga ikabun to ko nga mesti jaga unta ko it yun to depan to ko ikabun lah
0: kawasan na pati nanduiti nga itara na waik-waik ba kaya?
1: Gumawa na tempat it hara waik nga memang dat habitat it tiyanan iti monsoon niya tila.
0: Nung ipaso na pa itarot, ano gyari, patempa ka ng haran na waig di. Yari nga, mila nag itiyanan iti nanduy ka?
1: Yari na kapya tiyanan iti nanduy di nga, kagumuan na pa nanduy miyan di, paso-paso di, tarutama di, tiyanan di, pen, nawan sa'yo datulon ka di kaya, akan ka, akan kasamula jadi nga tinanandoy ding edisit
0: kawasan dahiri kaya
1: kawasan dahiri
0: harap pada ti pabarasan na tabi na modistus karay titi tarun harap pasunod ano mama kikinangaw
1: mungon si kawakto mad kumad RTM kumad DJ sebab nahak dahil kesempatan niti dat magilang-ilang takod nuno at rati itit filariasis lah. Jadi harap aku na makikinawai karati nu at mangan at it nung haran at atagawangan takod it lumunit tatakad bagali dila. Jadi sikapan tako nung mga pakipariksa ikalinik.
0: Nung kapurihan sa gitan ano gaya arwal lumunit tagakad nga sikapan nung mga
1: sikapan Robada ng mga i-clinic.
0: Akan ka palagas-lagas lang kaya?
1: Kada palagas-lagas.
0: Ba, tabi na, Maristos, pansi ko na ko piyo, to minanahak na kain talangan, karay titi terul filariasis. Alansan dat ano da it na pibarasan kita dat tuwang iti nga sakukuri narangong magkikinangaw nakano dat kapailan karay to terul iti labi pa dat malamang dat kabarusian tinan. Pansi ko na ko piyo tabi na
1: konsiko.
0: Tapi aku repairan rumah aku yang pada di Modestus Tagua, yang ada pengak ketua penolong pegawai kesihatan persekitaran PKK Tuaran. Minum baru sekarang itu terul filariasis melansan itu na piru rumah dah ay nga nakan untuk kau penentukan. Konsiko dat okay kena. Iti sedih mentor dia tapi nai Modestus sedih mentor di Junilian Retan Langada Tambalot.

Jam ko apa dapat mini tetuang petilang besan kawaga iti kasalimbahan barus disun tetuang baina papirang una petuang madat sinding nung harapasan nung amana pa rikata may ada WhatsApp, may ada live FB, may ada live TikTok ya. Kadali huay like diti live TikTok. Follow-follow na ginong ako kapan ako follow diti sa Bobby FM. Pasikari kayo to mga malut ha, manakunong laha, gisam na itim po diti, gisam na jam ko hapadam doon at tangatuang takotik ya. Kapisanangan kumadi Stephen Lojayo, pasikot ito makinang ako, Jelios Wong Wong. Kapisanangan DJ sa Bobby FM, pumasan ako kumadi Aki, Odu, Uncle, Auntie, Reverend Father, Jeffrey Gumu, Selvista Malukun, karuhang ngawi kapisanangan kalau diti. Ami Maria Johan, Pusiko Maria, Ami Mizni, hai kapisanangan tutuang ambalut sa Bobby FM kalau diti. Hai nagi, I Chris Daryl kapisanangan kalau diti, kapisanangan nagi. I Maria Johan, kapisanangan tutuang tarau ko talu, miampain pi babasan, umari ka di Jeff Law, kapisanangan ang pi babasan kumantin selanta malu sa Bobby FM, Osadong, kopi apa sih kau, kati apa sih kau, Josie Mindong, apa sih kau lagi, apa sih kau, kumad, MM Suk, siapa kau lagi, Marshall, Opoy, Kel Ultra, Ultra Rana, Semangka, apa sih kau di kau itu, mina kira kau, tega mak kira kau dicit, kesalimbahan berstasun, kira kau tak kau sedih diti. Iti sa siningrat kawagaman tadi Rosa Rosman Raitan Tuhatko.

Tabine ko man tada ko ngayon lisahok te ka jarabu di taantakan yung timpo di te tulun gini man lalay bina it abin sakit pasarahan dat au menginggu mo dat kaparagatan it labas walay nung basahan dat index pamayamu tantongus IPO kain kawas it pakar perubatan kesehatan awam tupis kelidasan kainantuaran Dr. Hazika Saleh Minabaras lang peninggalikan kepagulo kaguna da anuan lalabi na matok tulun di kita rual peminuhaban wakon na padila nga mamakai da mamaguna di panakaptadong kabang saya ke apa palagas da tinan kota guang teka sidangan da tadaw di alasui labus walay nung mila-mila nga ay tagalaming panaw na kabiyad at itimpun di kaya to ilan to kao o primanan to kao alaso na kabiyad na daw. Hi, hi DJ Flo buka ti DJ asalang tatuang DJ ka asalang tatuang lagi mi Linda Jerry kapisalangan na tatuang DJ ka kapisalangan lagi kumadia Linda ponsi ko makiri ako sining di Donnie Ren kirim salam ka daw. I Jetrin, asalang tatuang di Jeff Lock, asalang tatuang lagi kumadia Jetrin. Pasti ko tu makinangaw. Abi Jesus Gasing, kapisalangan na tatuang di Jeff, kapisalangan. Abi Diwani Flores, kapisalangan na tatuang kalau di kapisanangan tutuang kumatin sanan makikinang o Radio Sababi FM mantad A Gisam Z kapisanangan lagi dia DJ Amtawid Piyabasan mantad Yunggun Gandarong Tamparli katin.

Masa ka pa makilang siling-siling dusun, gisam na jam ko pa dumdur at ang atong hindi, pasi ko to kakal mga maluta ho, miyang pay daho iti buriti. Tapunay ko sa Bioelectric City, pinapailo dot company ng panila, nga o na kumbal papanaw dot anunapot kaparagatan, panimungan ti ka pamuhuan dot it kapailan tinan dot mga maguna, ti ka data pribadi pelanggan dot iti sesat walay. Kabayan na pagdang nga, kabayan na pati nga, inga it mga idualay, may pagkila, teka may pagkiano dat kapailan no. Company niti, maya dat isat kapailan, papasaro dat ilun kinumuan, dat awmanuang dat form, teka papatahak dat ano na pot, kapailan tilan sendiri, kumad ang ganang gatulun, dit karikat it walay dila, mantak dat hantalan dila. Ano na pa it wahatan, papahampit tayo ka urusan. Kahampit iti data peribadi pelanggan nga papanahan maya dot counter tayo ka id saluran rasmi sa Bioelectric City. Sa Bioelectric City nga papasaroon nga tulun kirimuan terimut mentong-mentong miyampay kihara tulun dit inga tanggungan iti it mamaguna dot form dit au otopot tayo ka borang palsu dot makianud kapailan dot mamamaguna miyampay dot au otopot. Magalit katanu dot bayan natin kaya hago mo it papin posa na tulun dot it haraka kamay pakianu dot kapailan karaitia karaitot it it suang walay nga nung harap ya galiti mga kundat banta dot sa Bioelectric City nga kada napataha ko kada tumaya it pakianuan to sa Bioelectric City au kombal at papato dot tulun dot may pakianu dot kapailan manta tulun kinumuan nung harap uhotan dot sa Bioelectric City harap uhotan nga rumikat id atupis dia teka id counter dot SCSB. Abi sabli mirap kirap ako. Manamang di ka di. Posiko na sabli. Abi any kapisalangan dito tuwang DJ ka. Kapisalangan lagi kumadia any. Posiko to biya pa idaha maya di ka selimbahan barus disun. Abi Apple Eric kebisarangan tuang terau ke telu di Jeff Law alasan ini kelidasan terima miampai barakat tugu mukia am tabid pia bahasa negi umat tamalu tapi dengan mungkin mau keselimbahan baru susun sabab BPM serang kepiakan tipe siko posiko negi dia Maria tu kakal mungkin mau tipe di bah listen kau gigi nama mungkin mau dah sending semasa titi. Sedih mata di Sitim Bandaran, kenapa selalu kinerhingan?

Popau do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popau bungkusan okon ko jaminan napunsono it tadon do tapoy. Pantanga tinimungan memunsuh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago puguluh osoro. Katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

0: mangannya mangan. Asal joki ti kurung-kurung. Pian, bana ka?
1: Bana!

Lahan ko paghuhudan timpu. Sasaw ito ko magusa timpu tumamaguna timpu dito gumu muntok po papanaw kapagatan tikit ta daw. Mantag na dino, agabagab to ko di domanay na kalaja. Koy hapa na ko, kitimpu do papapanaw o nuno po ika na nga toko na po nga iso to piumanan iaw miho boson. Lahan ko paghuhudan timpu di tawasi. Kawasa toko papatimpun do tadaw toko miyampay papapanaw kalaja ngabi ikigunok do dongo subab. Kawasa toko nagi manghuda o nu imano toko ontok tadaw tay minggu paghudino. Potontuo timpu montok tikid kalaja. Tomoy mo muat sandi, sangyan o pongo o kalaja imamaso da papanaon. Sangyan o patut do pongohon ino. Hobi binasi nung o sikap o pongo o kalaja, mo'y dakitimpu toko, do mamalisa kalaja toko. Potontuo o tadaw tauvi. Okon ko ohan montok toko, do mamalan kalaja iapatut da papanaon. Potontuo o tadaw tauvi to deadline montok mamungo kalaja to ko pangingkuangino do tapio manan tumongob to aw kogonop o timpu. Lahan o padang himaminit hobi o sikap. Kawasa toko mamaguna telepon pio bitawit do toko sa bagi po na ko timpu. Doi telepon pio bitawit kapasa toko papatantu montok mana kapaingatan umada toko kokomoy o nu ima toko om timpu dito tapot. Kima tuhun mamaguna kalalahano miyampay papatantu o padang himaminit hobi o sikap. Mantan timpu to tapot ino moy na kidisiplin om kapapaywat mantan ambanan. Mana kapambian. Kawasa toko mana kapambian sangyan papapanaw kalaja. Sokyo nung pongohon kosa toko o taisoy so kalaja. Monodo kalaja miyampay mambi kosa da kalaja no kumoy na po. Nga ahal pa yung bida iapatun da uhanon. Au untingaw miyampay ahal ngabi iaw magabagab. Kogumwa na toko nakahasa mo mamuna timpu miyampay untingaw. Da ahal ngabi iaw kogumpit miyampay na toko. Sabagi po mitanan sangyan antakan o kohigaganan idlahan tagazo. Kogumuan dalibaw, tumod do mintong nopo. Kahahay di tida toko do koikot idimpoton om nagi kahahay do suway tuhun. Kada kontingaw, miyampay ahal ngabi iaw kupogawit do kopotsiyan. Kada hibay do mundo. Pakalaja miyampay timputahay, miyampay aiso kondangan nopo ngaaw o hidas. Muang kuang nadi o pinakas, ababasan om nagi ozan nadi o tinan om pumumuso. Mantan na dino, mumaguna toko o timpu mundong di kogonop tu miyampay mundong no o lahan di pa'y tunun. Mudap to duuk na kapanakaday na gina toko, may do hobi o higkang. Nga kada na dizo iti, sabagi sabab do umivad mantad mo no do kalaja. Kada kahong, sangyan kaubas papahuntan na timpu o papahugos da ahong miyampay timpu ikiva tu atagakan toko da timpu dino no komoy. Tuhun ina kabu dek kaposisan nako nga imamahogo ko za timpu. Tuduvan niho damin puwang om kabu nako nga moy da kitimpu izeho da sumambayan. Montok sandi om paganakan. Ingko kay ziyaw.

0: lahan min kikit winakas lotilik idamin. Makang lotilik kaiso, sumbu. Pisakon sumbu, idhivang di augunon, kivatuhon mo boss da o sikap ombak o sumbu nung sa saw pekiton om pisakon. Iso lahan da umivad mantad antakan itinapo nga patuntuan kotulan sanjam.
1: Kotulan sanjam?
0: Oo, nung aw mo maguno da hivang na kumoy dasom sanjam, nga pisakon na po'y sumbu. Nung akwang mantad sanjam, nga pohagos son pengikit. Makang lotilik kaduvo. Kaban papasagit. Kadada sasaw pingo kaban o tatangob do kaban popoposagit. Nung magano ko do babalang do itsuang kaban popoposagit ga palanon do tababasi may da aw sasaw magukab do tatangob daw dino. Sasaw pingo kaban o tatangob daw dino kapapahabus do sinogit itsuang om kapapain kavas na hinasu do kaban popoposagit. Kapapain kavas na giti do binagat kalajya do kaban popoposagit no kamoy. Makang lotilik kotohu. Popoposagit tangus. Patuntun sinagit na popoposagit tangus dahil duwang apadam 4 degree Celsius gisom duwang apadam 6 degree Celsius no po. Aw tagalo pa indaman sinagit gisom apadam 6 degree Celsius. Kaya kanangko dahil tikid iso degree Celsius ipinatanto dahil makang popoposagit tangus ikotun no po nga miyaga na po na papayang kavas kapamagunan binakas lotilik gisom apad piatus. Lati dino, hobi sinibo o sinagit ipinatanto, hobi kinavas ko pamugunan, vinakas lotilik. Makang lotilik kaapat. Kili lotilik. Lahan na mingikit vinakas lotilik, sangyan mo maguno da kili lotilik. Kaiso, patontuwa no, da pain panu o kili dino, paguhuy da pahosuon. Kahasu po o vaig dino, o paswangon no, doid palas. Iti pain tanto no, da kapangin kuang, da asasaw mo maguno da kili lotilik. Ha, sangyan na kano tako mungawang do ko pamagunan vinakas lotilik, bin lotilik tako nga akuang, balanja tikid buhan nga akuang om kiva do hobi usin do popion. Iso abal di tabasi, konek?

0: iso di hasil nalaw bakas di ti.
1: Tepat na ina. Kada ko susaa si. Iso ko po iti. Mamama di tindama. Nagibago. Kung kamialang nga lang baka cook di ti. Iso, pinulo, iso, tambang mo.
0: Magunsamang ko na ko so. Ba, ano po bago po di ho, no? Ngayon ko po ng luya.
1: Permiso, permiso.
0: Ikaw.
1: Oh, doy!
0: No.
1: Asi, no kay do na yung bakas. Hagar nga ako mo. Katapay pa man ako mo. Opo, nando ko niti. Aw kakan na bakas.
2: Oy!
0: Aray, asi. Wala niya asi.
3: Ano man, Diyos o dino? Ako ni ko Diyos o sanganudo tahun dindi. Dogo isang nudo tahun dindi. Hey! Magasuto do iti, mositi kibalisin. Aw ka basa mamamunang barako. Kalati ko no, aw ka basa mamamunang barako.
0: Oh, ano yung asik? Panakus, asik! Panakus! Naku, ito pinatahan mo baka ako, no! Uy, ma, ako

Tanda ko no ta daw ini ba po totong ko binon da tikid ton do ontok ko dubong po dam duva buhan ka apat sa bagi hang mamagatang po po buhay tanggungan o po po kawas to pipimanan do ita tangatuhun nga vi do minta mong ini ba om kinizunan pusohi. Do ko pumuso to ko nang ko do kigampit ak posisyon to ko miyam pay ini ba. Kaya ho ko nang kulahan nga vi mangumuhik ini ba to ko lahan nga vi dino na po nga. Pagabit na rabakul sandi sa nyan do mumuhi, bisa ko nalatilik nung aw gunon, ubasanay da papanaw ta huar, munging kuang mamaguno mahik o manodo mahik, agumo asul sandat o yung kikitan toko, mantad o punso. Ming singiho ang sakadunga pamukubunan maza organik, guno na pinakas ang kakamot panutud da tabavasi, kada ubato asul diti. Papapanaw na da project nga bi, tay ababazan kitema, kinezonan pusayhi idahamin, kinezonan kalaja ang kinezonan pamuhaminan. Pasa giton hamin ta ko miyampay aba, miyampay mananom kazu id pusohi hamin. Pumuhin na nabakang kahubusan kinezonon. Suway ko kano ta ko mingkikit, manukodong nagiino da ekonomi kinezonon o mangingkwang kapahubusan karbon sa bapad sa kazan bakang i osadu. Kwangon ta tingkod na mamaguno bakang gunon ang patamon. Gunon na vaig miyampay aba tu ino na pangas sandad i muang kwang. Pumahina da bakang o suaw kinezon ng pusahi i nakay magon. Asil nga bi diti kanu mangingkuang vaza kumadad kinezon ng pusahi.

0: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti.
1: Oo, bo. Tapa di ko niya. Bono dito duminda na jam ko po doon iti. Nung noyhan ko na may gadit ihinay, mugot na ginamumuguno zodok litas. Hindi, dati.
2: Siyaw, siyaw.
3: Ay, siyaw na di azo. Ahad ko nomin ni dad.
0: Isiyaw di tiyahong. Jam ko si Sam taho nga pagminit pa si kami ng dad diyaw na iti.
1: Oo, bo. Isiyaw na giminabos na miyan dato ko dumamanaw ka, no? Nung noyhan na gaya do, sunod ko. Mugot na gina mo maguno si ko'y kulita sundi.
3: Kada ko hodong, bo. Nobo po hodong kulita, itindahan nun diti, no?
0: Miyaga ko. Aw, kay hodo, bo. Bo na po'y talunalo ni timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magiging mamanaw.
3: Koy ho ko, no. Agumo ko sa kinoma ako de damin. Mamanaw sa nadaakanto. Liminuwa vagutizan. Moy di vagoid pagagawasan. Kapangodi?
1: Ano vago? Agumo na ko sa pangimbasa, no. Ba, ano vagoin na doon, no? Kano, no? Mamanaw to ko, no? Nambanan to ko, no, diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

0: ang sinigang ka po, okay?
1: So ipanaw sinan mamabun.
0: Kang sinigang ka po, okay?
2: Kanaw sumasaw to ko maino.
3: Pagkinaw, kasalibaan, boss karazan, tikid taraw, jam ka pataho pa minit, gisom jam ko si zam, doon masubab.
4: No, ikot, vinasi.
5: No, ikot, vinasi.

Ya, tapi ni kong avin nong toko hozo di babay no di hozo manta di J. Donald Gini o itando sinwaw no ko suaw ginavo ang pentanto no pagyalo sa ngayon pa do suaw toko nga tamay man pa ko popon si ko do tambahot i niti kasama na toko ba damay na jam ko nam si zaminit na li dodong sa pabdet pagunta ko kanavagumohi sa ginavo hozo ka di Stella J. Ansibin.

Tapos ko avi to miyong busto ko red kasi imba na to ko riti na may na jam ko nom sumok na jam ko nom apat ko pa dom 2 minutes na dong sa vab kya dari to miyong busto ko mohi sa ginavo mitya hoso mantari keti waritus posondian ko hoso sumusuta na na hoso di Nelly Alfred kada pamadandi kasi imba boss kadasan na ikot finasi aswaw tamay mo.

Iya, tapi ko mabi na no, to ko hoso manta di Nelly Alfred di no di kada pamadandi. Tadi ho no, kada pamadandi nung au no an kanu do niti menuhok do dandi di kamay di. Baho mo kambus ko o gatang da gata da tino kano wagum mohi sa ginawa isa hoso do idbos do tapinay to ko tatana mantad kuala penyu tumpi kade Robert Joe Kimsin.

Yeah, kapivasyan, no, sabab kumata binay nga vi. Di katatano dati na mungkin ako sa imbaan na ako doon. Sabab, tadaw kapat, kapram toho dito bukan kabaho. Duvong ay bud, duvong kapram onom. Dari katahuadan, kumada diyo su, kiva diyo su sabab, po, jam kapat, tohong upad minit ng sabab, minsa sabab po, ako ni, na olidiyo, gisam da bay no, kiva nagidi pinaponi, nagirati da olidiyo kyo, kiva da kasibatan, do, kiva nagida kasibatan, do, dong sabab dito, da poni, da olidiyo, piwasyan, aw nagi oi sufan to pinay ngavi mamasam kinong do lidiu ay mamaso dati kivada ko kwa maondong sebab diti hobi nakasoy kivada pangindapuan na tanaw bay no doid tamu doid pasal doid kaday pangakanan patoy kapivosyan kumada diazu ang kumata binay ngavi di paindikaw na doid damin kyo minay hayd tamu nakabuhi do tindalam dali babay na bay na diti mamaso paindikaw manginom do kopi mga kanda tindalam na ikot binasi katawadan kumada diazu kumata binay mamaso papapanaw do kulita patoy kapi basya nagi kumaday di azu katahuadan tumamihi makinangawad ako sa imbaan at ako diti dading kwa na palahan di azu do makinangawad ako sa imbaan at ako diti masado radio masado RTM click patoy masado miti hambus diti TikTok do Sabavi FM tayko Facebook do Sabavi FM tayko Astro Vahu 2 ISO kapi basya katahuadan kumaday di azu bahom kanong mumuhis na ginavo paguhid ako hombus ko gatang na gata muntok na daw bay no gumpison kahangadan kadi pidik ganay.

Sa kantalan, grade kaiso, apat linggit o nam nga padam tu sin sa kilogram. Grade kadufo na pangataho linggit vaho nga padam si zam sin sa kilogram. Kantalan, grade kaiso, apat linggit o nam nga padam tu sin sa kilogram. Grade kadufo na pangataho linggit vaho nga padam si zam sin sa kilogram. Jadi tapi yang kong avi itia gatang do sikalap na po nga salinggit opadam duvosin sa kilogram. Sikalap salinggit opadam duvosin sa kilogram. Dali iti no gatang nagatay pinhamos do katinanan pamunan gata saba montok tadaw bay no tadaw ko apat ka padam taho ditibuhan ka baho duvong ay but duvong opadam onom. Dari hansan do natahinasan tapi na nga vimo mutung gatan banehan ke vara ti di agmuno no ti timong kya popondok do tadaw baina dari hana gatang negata montok tadaw baina bahom kana wagum mohi sekina vote play kaum yang pai ti hazo mentari ai vi bakan sing tagudon.

Yeah, siga hingka na ko so long ro to ko di mai no di man tadi milon goyi tapi ko ngafi. Ama kakal pa ko mohi sigina vo ko ma tapi ngavi di kivadati ugadon tadau baino kivangoson. Kiva pokitoinan doi kopisan kapolintan patoy. Tay ko doi bank patoy. Dali karahi vai paguhi do humabus man tadamin beyond pa ko so police sound pa ko so. Nung novit na ngavi i swat toponsol yo viton kyo kada hivai magovit no gido itia niti kad ko intutunan no take IC kamay di to out ko kabasa do mamanaw humabos unta dami nung aw no paing of it do kad ko intutunan do ko sandi aga ko mati nung IC no aw no paing of it do kad ko intutunan dali sanya no pang humabos unta dami in kibadong son ihana pintang intong man pa polisaw nung novit no o kad ko intutunan do ko to iyo ponsol iyo montok do ko. Bahamitia ho so sumusuot ang orot ako man tadi popo tadaw sodop kahangadan ko om manonampuan kadi Alex Mojingol.

Yeah, ate ko pusan ko kadi Jim Sham no ko di babay no di tapin ko nga vid. Adi mapaguhi din ko ngot ko daw hozo man tadi Alex Mojingol mononompuan. Aw no head I got jam ko tu thong pad minute dong subab. Tumi busto ko di kasi mba na ko di ti.

0: aswal to boy mo.
1: Yeah, tapi kung abi pa intanto no po kasi imbahan boss kada sa ni kot winasi osu wow tamay mo. Jadi mega tamay mo ay kot tim politi idem bodo popongo zika ido haso kavavagu dahit kasi imbahan data politis kasi imbahan boss kada sa nga ongo dia sudah tino pongo po ay kot jam ko vahu dong sebab kau ni guna gitu aku di haso pipian na haso kiva pat na haso pa intutunan do tarabay na kya tadi ongo dia sudah tino ay kat pa timpo da jam ko vahot long suva baino naman din dah mamahista ko lagi na po yung pwede hosong nga vi ikivan hai da iti id RTM makinang otak ko da hosong bunga tagingo kadi Irene Tadius.

Yeah, tapi ko nga vi itim po diti makinangot ako doho so nga vi i kivan hay diti it RTM kya ay kat jam ko vaho dong sa fab o maponison ko nagi o apat ho so kabavago o kon ko kabavago ko sa bo o nakaintutud na hay di minggu nakatahib nga ko ni vago do tarabay no dali paguhi do poponi so do hoso tebneko makapian dot do Wuhan kabansaan iti dari unsubon tuhun ginumuan do popohimbay do iti bandila jalur gemilang idna tadon hamin sandi teka do kadai teka do opis patay iti na pangamoy do kasindak po di kasavago iti kapanandakan Wuhan kabansaan yun na unsubon tuhun ginumuan popohimbay do bandila jalur gemilang. Bahom kanumohi sa ginawa kinungot ako sa mantadi Rose Diswil Vosion tako ginavo on sutanan da hozo di Miguel Leon Fernandez piginavan dito. Kasahimban bos kada sa nekat vinasi, ang paintanto na po aswaw tamay mo.

pinasimbahan o pandila Sabado Intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Pandila Saba, ikumoiso, tinodo ni Idris Ichin, songon mamumahukis palan. Ikinunuman tat, kotong obramiso o buhan kabahu, sa ibu siyang matus anong padam toho gisom sa ibu siyang matus bahong padam dubo. Pandila Saba, ikumudubo na po, nga ginuno naman tat koiso o buhan koiso sa ibu siyang matus bahong padam dubo gisom da sa ibu siyang matus bahong padam bahu. Namot Pandila Saba na baino, nabumusawa naman tat Pandila Saba, ikumoiso om ginuno nipun, naman anong buhan kosisam sa ibu siyang matus bahong padam bahu.

Yeah, tabi ko nga via nung otakoha sa Di Miguel Leon Fernandez sa Piginavan dito. Naman, minagawit ako na jam ko to himang pa namin sa minute na din ng subab dahil pagunta ko. Mga kabibas yan ng subab kumado tabi na yung avi. Mamasam kinang o miti hambos masada TikTok sa Bavi FM. Kabibas yan kumado yung so tambahot nga avi. Minka nagi tambahot nga video ay Facebook do Saba VFM kapibos yan nagi kumaday dia so mahansan do oniti abavasi o hidas nga vid pimanan tara bay no nagufang nuno po at papanasan omitya itya kasu van tavan montok tara bay no at pinay ko nga vimanta ditya hivang web do Met Malaysia teko kopisan meteorology Malaysia donga suvab na po nga kitongos kaditi panong minsa sadop om donga sadop na po nga iha no aw sangko avasi iha tongos teko kiva do jerebu kamay di jadi gontob hinasu to sibo kaso do tarabay na pa nga duvong po ng duvo darja Celsius takavas na pa kaso nga toho nga po ng onom darja Celsius dari ho no tabi ko nga vi pasovon tabi na nga vi do kadada kukwangon kukwangon o itiya maginsing idang daw tadaw do baino di titu aw songkuo avasi tumano do iya kapayhan mantad tadaw do mantad jam ko pramiso do ng suvab gisam jam kaapat do minsa sadop na po nga aw avasi aw songkuo avasi mantok do tinan do tako nung osidangan ko so ka dari kuangon do maginsingi dang do tadaw idpihatan do jam ko promiso gisa longo suvab gisam jam ka apat do minsa sadap to iya ay tanda UV daw aw avasi mantok do tako kapag covid do cancer kuhit ka teka bato kuhit dari hana nung sompama do kiva manganu idhabos mamaguna kada hivay mamaguna do basan di aniti kasudong montok do idhabos kya gumuan manginom do vaig kada hivay manginom do vaig gumuan manginom do vaig to ihano hasu kaso tadaw do bayno diti awsong ko vasi montok do tina na tako nung akuangan tako do vaig bah tadi kano mamahi sa kinavo sangyan sa pinsado kadi Godfrey Joseph kano rock and roll kadi Roger Leong

Ya, tapi kong avir bai na jam ko vahu dong suva vo mnai kat na timpu ko popongo dia sudo hoso ko vahu apat hoso ko vahu ti nga akon ka vahu koso na ko ni na hai na ko intutu na hai doid ka simba na to quality ponison vahu montok tarau bai na dari ko paguhu manta di Lester del Sabinus Mojicon ye tando nung masutan na hoso di Joseph Lodin ay tando puzai